0: yar juji chandoro, muu chiyi shingna to lodao dobe kanyi batang. Nei teta, tingrab jingji changra suru tang sui junji zambatagaan suzu jene, tuyane kuzhi chi jubji yu. Chagayab zongki shingna ne khorkaan paarji tuyane kuzhi ju, shing jubba nei ji tuyane la dene chukbu lamdo jujuru chidun chayi bashi. Shyamla, ti kuarji zanjur sinro na. Tuyane shung tu, chagayab zongki shingna to sendo ki nime gochon dimshi, ngadu chukorji shingna to lodo dobe lele chayi. Pime tsu, ngadu chukorji zesu, saa debe nima tezu chubatang. Shunba tsu, njuri teta njuzi to orji webe, tsangme ngodong le gawain zundang churchin yubashi. Chagayab zong rangchub xiang, zodang chongzui chongmi, denzin zhisi di.
1: Chintang rangyu tabi ina, mo gul saki tante yade, yodo sheka, rota, yodo sheka nita, yendo nye zaji lo chunchu li ina, tini, jaka ge, sun zang, chisa laji chi tewa de, gobe de longte zo yu chunchu li, rolang ina demo, kinka lo le ina mandan da, kinka, chisi ji le zhini, lo le nga ye yazi, tante ji re diyo re.
0: Rangzhub xiang ne, chayab zongki, ne tun kui zoyu che ima tanga, xiang de yongji, ne jin de bjun ti, mu, xik zhi de no la zangji bashi. Tingwe neji tunpabla tsega yubi gangla chonglam tisa yungme. Niwe lue na, suyen san jibde tang tseshi tobe shingga suwa, shingle lakze shibshu shirimdo zhubaji, daga chirigla tenbi tunpab parnoy shukchen chiyun bashi. Chayab zong rangchub xiang dangwe ji shuji, huang jun ji, mu zhe tunpab jama dungi la simji yu. Mangzo cui, chodian chi, ne dangye shing zhubabu, ti min nyo zhub qinggen kere la tsonggu yubi yongbab yagbo yonggu yu jie tsongba shi. Rang zhub xiang to lo li yagbo chongwa teni chamdo nye di tuyane iyaar su jeba dara pye jie chongwe ngun zun sab xin yi. Sa tuyane zhuri ji tuyane li bu tang rang juan xiong ji zon nye cien xib nam chang ju nye le nyo ji chiang gui chag yab zong to tuyane ju tum ne pye jie tuyane ba chongwe ba shi. Chamdo chongji la chag yab zong ki zong bion xion ba gun shao chongme yu. Nidong shukulu yu lonjuu du, rangyongchong tangwe tang si xiong ki, pyo ji zersuyo ne di ara simchuu sarbe tang, tuyo ne jen di guzho ji zonye sarbe namchang gozuba tang. Rangyongchong xinle cenri kang, cenri simchuu chobe lo chuu me zun siba du, dewe lakze mambu xing gajru chung ne, nidong nyu shisao sum loro, namchang di chayab zong du nguye su lakdar cheba shi. Sanye ji ne di tuyong kong tang chayab zong ki, mekse, namde, chajian tang sunze che de, sui jun ji pyora ni dang, lakse jeba ne, ne di ara thomati li zhubi chungwa zhi jie zhungpa shi. Changme chawa chungde jeba ju, chagyab zong jitang chungde, pyonchong kamra ciyo gongsi zhugtuba chungyu. Pyonchong kamra ciyo gongsi tuyenye bu ye le ro, chengshu zhume, ne di pyora la long dong ki lu ju yiba tang, wenxin gongzhu pyo de pyobgab, zhungyuan di ara nyewe lakse tang, pyo di chang nyewe lakse ni sungze jeba ju, duzi tabu ne di pyora de chungwa zhi jie zhungpa shi. Pianchong kamra tsiyo gongsi nian zhu gui gu lori xin mangdu xin de nyu rup qi siya nye gor jian zhuri tuyung kui zong gui mangbo ro jia xia ru xin yu bashi. Pianchong kamra tsiyo gongsi yu ne jijib jinyar xun ba feng jiu yao yi. Nga zu gongsi nilu chanra zhuan nye ki tuyung jie xin zi yu. Tuyung jie yong su xie zi lo zhir nye ji chanra zhuan qik tong tuyung jie du ju yin bi lo zhir nye zhuan sum tong ne nga tong pa ra gui di yu jie sun bashi. Zhuri duwe tui zi xia rui nian zhu lu bei lang huo qi zhe nian dui gan suo zhang zhu ge yu. Qiang de chong jie de luo rong zong, xiao bu de chong de da wang chong zui chong mi zhi xi duo ji.
2: Ge xi luo rong zong ji sa jia lin zhe tong ku qie sa ji sa jia zi yin dui de zha ye xian fe zhe tu jia dao nga pi sa zong re. De man suo ji la ba nong zhe niao dui gong zi jia ma gong re le da yin ni re. Mi si ge da tu jian de fe sa yi si na ya mo ye zhe na de ba yong ya mo da.
0: Nian zhu ge zhu xi ba tang dui ne. Zhu bang wa tang, lang zu jia ba. Gamba lang su bi, sen dian ji tuan jie li zhum ka ju, chua xin bi nai ji pyo ra xiak ji yu. Pian zhong kamra ciyo gong si lang zi bui zi bu yi ara nyi kien, hu zheng wei yi, nga ara nyi wei le di qie ne lo sum zi chuk du. Ara nyi yun tang su zi men zhu wa la, ju xi yang zhig me bi, chua yang zhig me zi sum pa shi. Nian zhu de ba tang, nyu zhub qi ba, le nuan xi za ji bi par ji tuan li ku zhi xi chub yu. Nei ji tuyane ku zhe ti, chua jing ni xing du ji kibian tang zhuwa yu la. Chua xin xing ni mang zuo ji li xiu tang yang zhuwa yu bi. Qiang de chong jir ti nei ji tuyane ji li xia la xi zu de. Chong si tar jie dong qi gui xiu san me zi ba jin xin yu la. Xing zhuwa ba ra ma bar ji lang bu xie jiang xiang yu.
3: Qiang yu msa bap to qi mi xie dong yin xin bi kang jiong sa tor. 这个新闻不相当多个听听。

singanenge nganchu legend di na lomang dimdu nyendo ji lene tho chale nang nyuwe ge chungda la tian tin shu ne dimdu ji diglam tik su tha khuri to dam so jeyu ji dimdu the ji sija kun ki ko de she la we ge je tho ne se de shu yu ge de kirang la dimdu the ji thong ne na nganchu legend the dong che be ju rim chue le ya legend ki the ji khabar ang jang le gu ge gu ji thuk ge sum nga ni thu thu da le gu ge gu ji thuk ye jing a dun dun gu ju ngan zui li chen nan shu ne te ga rang ngan zui den shu gong zun ge chung da la la gen zi nang da zi gri ti min ki chu ging te dong kang zang yu wi shi jia xie bian na ki rang ki tong ne gen zi nang na yang zi gri che zang ngan zui li chen di xia ne ji zu to ge din zun ki cha mi se wei jim zui ki xie jia la yi zhou che ba ni yan la jian den ki chu mi zham la pa zi jian ki chun ba guo ba rang ri sim ji du tin zha yin du zang ba li chen di ki rang ki cho wei chui li na pian ba chung se to bie zhe wa yu

0: Lo, kiechung dala kungamsa.
1: Kungamsa, lingya shokudere.
0: Ani ki laga ina, tiring anzui lize nang la tretu shubege, nang du ngui shinam, ngui skuzuru na.
1: Lese, lese. Lingya shokudere, ta tiring di lupzen nang lo liya, ringi ki ta chik tu tebe lupzen nang lo liya, ta chik bakba ki tinglam zi, bakba ki mutu shulam kwa la chokyo ki, chokma chok kwa zi, chokyo chokudere yisab karita, ma chokudere. Ya, tempe kari yobatide, shusimtide, yis. Ani, dat tering lupzen nal ya, zi kari tindyo yu chungsozana, zi dat chugo ki ngazu shunglum tole ya, chugyo nambe kali ya, dat chugyo nangu yori, chugo mangu yori, dat ngazu zi chugu kori yori, chugu kori minbe, dide yori, di mingi ngazu zi da, langu chewa chungwa seche, di rikdi ngazu zi da gigab rikjie ki ngwe ne, jik tilam kuti chebata jimjug dada jik jimjug lokta la sop jimjug chanda la sop timi jimjug tikda la sop timi gi jimjug jik nindok ba lakta da nindok ba dogu nindok ba gori nindok ba todam da dagje la sop je gi ngzu ji dikje mangu ji yores chanda ta zu inna ngzu ji tu de ba lobzen na lo lia ji lobzen tisim de yin la tu chung ngzu ji kalu kyu yone shubi na jik chobo ngwe na kiran chushu na bela mutol ya jik dige ki chedin dige ina changwa jik dutubu jita na chedin susu chedin ma jik tudol da pardal da tenbe tuju na ma jay tubu ta timi ki chedin da tunbe jik darsi jay tuba chedin da tunbe darsi jay tuba jili ya teli ya manzu langgo ku gwezu di ina jik yang tabu jita denja ki 고조나 토비아

0: ponya
1: nya ya ponya
0: ma yuro nan da sim gi kingo le
1: tebe sui mi te wa ser gi da
0: chi yuro nyen be yang gi shu de ge ne
1: ni shi ni do nam gi chuo le sim

Gujima chebe rin, kwebe sim la donglang lang ki chol nan si, char chong su nan xia, kong nin yeb nan ba to jena xiu yin.

0: lo mo thui na sin tro ji gen xiang ki song xie di na le san ya di song qi xi yu bie su na no la le song xie di piu yin su nan do le
1: no tan nan xin gen chen xin chu bu chen min le ka wa shu ne kong ne yin na ri si la bei niang pu ye li chen sang mu ti gu ji xiang ki song xie di ji gu xu ji pei tu xiu yu bie pan bin qi ling gen le piu tan tan nan xin le ron ling gen le piu ji nan bu so cha le ta da li zhu yong bie min du xiu yin su xia
0: 前的下面我呢昨天都听你里前呢彻底许别送谢云等一下从那个林南北 K 堂啊西北的几三呢都让我你给送谢的

0: ti lang bu chi jiu ku jiu ri pong ku ri pong ki cha se ba ku ne pen chu zhe ju se ki ta ba tan bu jie wa ji
1: ti ne cha si be me ba ni jiang nam la pen chu zhi ku che be chu chu sang bu xi yue gan ti zam ki chok ba me yi tan tong xi tu pa yue ki gun ju sang bu xi gan gu xi chue guo dun bai la xian sum yang tuan ti er me ba chung ne ti xin tu ne ba gu do ti la de ne zhong ti cha tang ji da tan jie gan pen chu che wa me ba ji tong ki san ba wo chuo ji ji ki ngang ne ga di be la ji ga ru wa che so cha che na
2: ti yang ngun chu ngo za dou chu bin zu ya ke bie nga ki se bu le yu bie tun ba bun xi nam xie ren qian ting jun dian gu le zi qi di na bie xi da zhang xian zu wa gu le ma ji bie zai xie qin bu nam jin tu bie wang bu chung zhe le qun wei tun ba bun xi lu yu xi ba dou chu zhe bu qi ba sam qi xin suo dian ju nan ke bu neng xin ngan cui gen ba ku xie tan qun wa zai gu xue ge jue san dian na di ni di ji ge jun zi yin ba dian ya shi zhou qun jun cui ye le ge jue san ta le lu jun xue ge shi wa yu xian li yang an cui lu xie zhou qun jun
3: 请不吝点赞

0: ཁར ཁེ ཉམ གུར ཐང གུ གུ དེན ཁེ ཡང དེ སོ ཉན གུར དང དེན རི གཟེ ཁེ གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རི གཟེ གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐང ལུ ག གེ ཆུ གུ དེ ན ཤུ རི ཡང གེ གུར ཁུ དེ ན སེ
1: singa nam tso da tiang da che sim ju je bu le ngwen ba si ge yin na che da jing wei min nam li ya sim kam ya wo chi ta sim ge yang mu xi yue ma se sim le zhe wei ken yue chi zhi xia de ni le ti le do jie kong zhe lang la wei xi ge nian ba ta yi ne le che da jing bu di yong ka gu chi zhi xia ma na zi sam long ye la da na ke ba ta ge ba jie le gen nan lin bie da xi bie dan bi nan xin jin ye che bie ge li ya samlo chu sum che kya da je chu zhen yin bu yue ce wen ba qi xian gu yu di ni le ke qin bu ji li xia

0: lo mo thuy na sin tro ji gen sham ki song she di na le san ya di song chi xin yu bie sona no bla le song she di piu yin so nan do la
1: no tan nan xin ge nan chen xin yin chu bu chen min le ka wa shu ne kong ne yin na ri sla be nyang pon ye le chen sa mu ti gu ji sham ki song she di ji gu xu ji pe yi tu xiu yu bie pan bin qin ling ge le piu tan tan nan xin le ro ling ge le piu ji nan bu so cha le ta da li zhu yong bie min dun xiu yin so xia
0: 前的下面呢，昨天都听你讲呢，彻底区别松懈运动，跟昨两个人南北去趟，俺西的去山南，多了俺你个松懈的，跟前龙城山西学院，现在南北天给创业，票价推单南北滚多银呢，这不用白，明天休个银了。

ki cun du ting ni chu bar shu bu shi. Cam zhi nang rin, ge kam ni bu zo da ki, tu rab sa bi cho yong ki tab ju zhok de zhe wa, bu ce to bi bi ge dong gyu gor ki, Zhong Hua mi ma ji tun ge kab ta, Kyrgyzstan ji tun ge kab ki, nyam zhi zhak dam ta. Zhong Hua mi ma ji tun ge kab ta, Kyrgyzstan ji tun ge kab ki, yu rin kim zi zi tun ki, nyam le ching yi le, lian tu cian da gui ba ma si, cho ni bu ma jo ta, jim zhu. Chao yong ki nyam le sab tu dungwa ta, ti xin tu mung to tu kur chi bi, ge ji tan se kui ki leng ma wei ne tun ti, guang cha ji ri ting sab na ne. Zhong kir ki kem ni bu le wang jik tun chok pa zu chi, che si sa pa gui na yu bishi. Kyrgyzstan ki zem lin chep si xim ju kan ki gun zin. Bagati Gulufu yi, ta tin ge kem ni bu zo da ki, ki zhong ki yu rin kim zi zi tun ki, nyam le ching yi le tu mung to, cian da gui bi ti ni. Zhong gu tan yi xia wu me ge kem war xia bi, cho ni bu yu rin kim zi zi tun ki, nyam le ching yi le cian da gui ting, ni bu ti yin xin. Ti to ni, ge kem ni bu zi wa pi ge ki chu zi ta, bu zi to bu yin ba kang li ngun yu ji sun yu bi shi. Tiwai sebe ki zhong ki nyam le gu, Kyrgyzstan le pike ki kukab sab chen yi yi badi. Zhong kir ki kem nipu benjo ki li cha sabri che bi, nyam le ki ding shu chen bu den yu. Zhong kir cho nipu bu ce to wei gu jik lam jik nyam zhu zu gang to che di. Ngu zhong nyam le ki bu ce ta rinpa bor war gun che mi bar gun di dan yu. Cho nipu cong tuan ta, ma jo, sa du, pike so kip kong ki ngu zhong nyam le le shung nun gem ne. Zhong kir zhwa cho yong ne bu ce to wei pike le gun di dong wa ta. Ge kem nipu tu mung to tar ge ta, mi mang ki di zhe chi ru dong war gun di dong xin yu bishi. Bez ki tab ju tan rik shun xim ju kan ki lak da zhu rin, la xim mo fu yi. Nye wai lo xie rin ke zhong nyam le nam chan le gun di nui din da yu. Zhu xi Xi Jinping ta ting cem zhi pi pa ti, ge kem nipu war pen cun yi qi ngar wei sab du zhong yi yin bi yi qi yu. Tiwai sabi ki zhong ki nyam le gu, Kyrgyzstan le pi ge ki kukab sab chen yi ri ji sun du. Sa kui ki si di tan di lin sung yon ta, kwa la shi bi zhen lo la ka de jo ba, ti wai ki cen din bi nu ba dun xin yu ba di. Zhong kir cho ni bi, tim gyur din jia ki nyam le chi ge chi ru dan ni. Nian shu sum ta, tuk cun, ge zhu ni so ji le nyam tu dong di dan di. Tu mung to sa kui ki si di tan di lin sung yon chi xin yu. Ge ji tan sa kui ki le tun chu, Kyrgyzstan cho ki nubi ti wei qing wa dun gyuro zhung gu cho ni gap gyur si gu yu la. Kyrgyzstan cho ta nyam tu nyam zhe ge cho ki zhum si nan ki nyam le le ngar wei shung nun gyab di. Kwa le shi bu cho gu qin bu si tu mung to lak lin dar wa tang, zi wang rin lu ta, zi wang qip si le ngwa gui qi ba, chong wang rin lu ngwa ma ta gyong qi ba. Ge ji chang xia chang din sung gyong jie jie di. Ti wei shung chan luk tun ki kwa le shibu ju gyong ma la jun gyuro gun di dong xin yu. Kyrgyzstan ki ge kap chen dong kang ge ji zhwa bu zhu rin. Ka sim ma le ye wa yi. Nye wei lo xie rin ge kap nipu zo da ki tab ju ni chi wo. Ge kap nipu din jia nyam le gun qie mi bar sab du qin bata. Chep si ti pen cun yi qi qi shu nian xin qi zhu zhu wa. Nyam zhe ge zuo tan shang hai nyam le zeng zu. Zhong gu tan yi xia wui me wu cuo suo chong ma zhum xi wo. Chuo ni bu pen cun gap gyur ta jik du qi ge yu. Zhu xi Xi Jinping ki tu mung tan chok du nyam le gun tu chok bu jie ki din jia dawa tar bi da ne. Ge kap ka ki nyam tu din jia ge zhen lu le ka de zhu bar zub chi ke qin na yu ji sun yu bishi. Kyrgyz